kuchia papere paperia muimia nuluchehi. Mwahalo avalembia bewe kande inyene mukushima akabu wate. Muimaye neryo mupuraye kulo inyebo ushiluno luluchehi lo moshashe wae. Owe chihango chehe na chetrabahwa. Owe kendu chikabu shana ninyu. Nabu shana na banje okumalusho wa malolo. Mushabia muka kola mochia ukuindenge kania.

banzo ba hulikiringa bwanyi tinonga ndatasha titre de rappel bakaholao mamukaguo au coach ndichende mona babura mona sunga na sms mona semera bakawambu i ne kwenene iwe mabuwa damiano ko bunyaga sakwerero kubibi tsibiri ko na deye sibwambulero munduke wanza wa ola chendu na chinachi inge bena bindo bitwabere za yerera bena bindo bitwabere za yerera batu ngo mabile byo mumanyumba manene ya butembwenu ni moye kwa 10 enyumba yitemo lavabo kwa mabiyale bya omo bya swabe nene ni moye kwa 10 omumanyumba na mulongo eyo mukabye munye jaga ekeherekerera yabandu na jaga eyirinyuramo abibi abaritsa bya betya namuna babwera tukabarembaremba tutino batahe esaha tune mwikala ebatuha mahano bakatuha mahano ayo ibakawa mtu yalabirae wabandu nyo kumbuka omunga ngamatu kumulire mushena ne okoyo bakahola ma project fast eika white o ingenieur senisma donge obunyagasa na obwabandu obuyonzo obwabandu ne bitutimbireko na ertsunga magete aba berpata enema yeripata metewe ama addiction abetehero tukate hako ertsungana nabyo ndeke kunde mtu yele bya tutino amaete kwanza obuyingo na maete kabyo obuyingo toma yele bya nobona be bokobya la nkoni warundi kunde ebyala wo mulango wo buli mtefu osi osi wo kiko mabono na ryo wo mulango wo buli mtu abagura tutino omundu ebyala ne bendu bekolo ukaye wetukye tumie ebyala ukaye uliya iwa tumie ebyala ukaye sunange watumie ebyala ukarema ewatumie ebyala mtu wa utiri ndiri sutu ukatumie ebyala riendi ametoka ukaye ramubiri atuka pime mfungo na byali bihira byo masoko tu ebyala zukana tumia na byo munga ngakwa tuberati amungata shaba subira mohake matubiran tibatema kitirutine kitirutine mwasirize matangalio ba kote yore kaholokera kote omabende byasongo komunemo akizwe kicho bakahola mobola nero bandu bakabo bwokobola ibo bwambo meno kandi omundu amerire nari ermerere rikauya rita epolemike abo bakahola mo mchanganyikano omo omo bitunga bandu mukabi muni sheta batitwe ni twa ebyo ne mbere zvungu ebyo ne betorotor muto wabura otino bata munga ngamo precise atino kundu tukakola mibiri obukonyo obu bukaye beko mushonyinza bukaye kawomona nyomo omuhaja kubwa bukareka wa omomikoyo bukaserero mabetande bukaserano momayetia wali omomubere ati iyo bukayebeka omunga ngamaendele ya eribu watino batrahibwa omona na mababwera kyo lwabyengalwa di ati nyo bukoni monye bowete sho alama nga wandi makoni omuntu sharimenya ati na bukoni ehe wa mabi wo mtu akaloma wa mahika kwa losalo wa mahika kwa rehala wa mabihika kwa omubiri ushini ya luni ondobana donge uwa biyabati omubiri ni luni ya bunangi kini ya tutengi kwa uusi wa mabihika kwa ulususu wa mabihika kwa atina hundi esho shesho na alama shema kuni awane nga wakawaida na watu wakana sunga bandu baba kaini ni omama kamwe yomu ni omama kamwe watriye iwa luwa ya kolpitezi neruwa ya pima ave zengerero abetano kutaberebe byamabihika hikana nerpanda ko morero neruba kwero mwe bakahola mo isolma ewa byaleka neruma twana siyenda ndibwa yeribye mukashusula ali mukoni na semu tulakula ko konde obuli mukoni oyo akabya inyama bya kasiste neruba mata bi inyama hembi kwono bukoni obo ibale byango bakemu au dunia abantu bakaye mutunzisha ekyo matuwera kyete batunga amasha tuburatibwa erika kiria na vendo vere tresemble erika kiria batunga omomaka mwe mukole obuyonzo obuyonzo bomuleba ye kwanza ebine muere shokamba shomoro katika maparcel unyusa sanza kwa shonjemba muere hara eher sanza kwa vendo na mubye mukabiri ebine yondeke nibo achikunene kamu mwe mukana bokobyala embere sheredia enyuma sheredia enyuma enyuma sheri lwe kabine embere sheri nyonyesha amabwat abyotwanga nataluka kubyoko na batahe bo mama embere sheri bwambuka kukakalio na ruwa na bakobya embere sheri nyonyesha mwan edawa yusiye na eyerika kirania na ryo ba ulikiri batu banzo nga bwanyi tino muna ruma chunga bwanyi bata kumbe toma yuwa mahano abanga ngaya kute butere buhabu hakobuno kundye no eri abandu abakabu habu hakobuno eri buhabu hakobuno
etwanonga na shalama na oma bialebia emia taba ndukawa mbuhai watapika bwa mabi na chita nebe ndukabe ne byakwana ne batunga nalio